Sifo mali na yo puni ala va mal sa sa emile o lu su mal tolu ni minute ya o te aine ile se fulu mal lua e na mal lo ta maiti na ye ni o le fa pa la ni vo ina le matunga ngana ngana ni drama ya ai longa a yo i to fi fa ile na va inga yo ta to wa ta si ta si fe alo fani a ya pe ano fa yatu a o le va inga la le le no mai ta o le o le va inga vo ye e fa ta wa o fu o alo fa na wa sa sa lo tu ta mai ti uma o ka sa o va ile nge ya ka mai o fu sai sai lima sai jongo so ya ka mai tu wa ita unga ta a Feski vatu, fatu wa ifoi, le mwenga le mea la leo te fai ato e pa ke titi na ia mo alon whanau nea i lato a, ai maisa le whanau loi, ole mato i taunga ta, ole ia fai tanga, ia mali ofitino, ele le ia la ia li ia tamaiti a, ia onai teni, tele ia a, oh ka le taunga ta, ua sili atu le taunga ta ofu tamaiti, ilo ofu tangata matutua, ole mea na a, na matua ilu loo umafale ofu, fu uma nai na vaenga a fu

Tele o fai atu lai fula inga vo e a pālangi. Fa le inga lai a tātou le whaatau wai a le a uintia i a mata. Tō vo i le whaatau le mea mata. Pō le a sova leile. A e. Pei se ma liu le. O e sau tau le tex wai la le vai mai. Vo i wale se kalo. A. O le mea moni a le se kalo. Au te loa. Au te loa. Tu sa ole. Ole a foilea. Yeile le tala foilea faapia. Ia mau i mea le lei. I te iwa tuwai mai le. Le ki liwa talo a. Ia ayalu lo le plan B. Ola le plan B. Ia ole la fauka i loa i loa. Faatau ia talo hule frozen a. Ai tau te sila fia ojo. Oka. E ma kwa isili. Ako le au le leo. O frozen taro ia. A. Ma ia tato a. Makua ia, esele a, ia ole staro sa moa, tele lava ia taro mai ia, mai fiti. Ia ole melena na maua, ole fia fia wa watula, a eo oilo le tae a ole sto onai, ole tala fia fia, a, ese furu lima tala le kilo. Il saua fapia. Anga oilo ole me kuku oilo le kiliva ia kalonge o aue ka, ofi wunga le striker, se fata uma frozen, a, na mai ila ia leo talo ia peita, ia le tala na, na lofi ma tau te loa, vaenga uma Logan, I nala o I Ipswich I Red Bang ma oi, a, tili eila, Red Bang lava ia, sole. Ole mfinga ese nga e movie me la le ole, rafo le fai ma le parade le toa sa moa, oi ya we. Iyo e ile vai ni le a bela o vai nga na ole ole le lofia tu fo ile fa ele ile popoli ile shulu lima kala di kino e lua lua lua lua talo a on suka la a but a ole mtai ai yo tato tu no wa ya lo mfa na wa wa ole tau se sami fo ele ola ikile le kalo ma le a alu fo mro koko ole sele ya iyo ya ai ta si la vale aso mo mo na fa na wa ya vi ya le ali ya alu fo lo la la skuli mi voile lo le mango ole ole fala a kam ma la ya sa fata vo na le sa fata la so ya fa si fo lo le na sa sai alu fo lo le ma tanga aisa va inu ya wo no ta la le tanga aisa a e yo o a fo ina le paketi la ya a te lo anga yo se mia la ba ole lima se la a uno se la foia via pe si dia tu foia ya wa ai se foila le masi masi au au le to ana ai ya ol tu na na a ya le le la talo sia a ya sa sa mo mo ta sa mi na ta mai ti a wa e wi la vo foia le aso sa na i fa na ya mo mo a e le ta u lia ile le mo mo ta mai ti ya ma ma tu a ma tu a la to la ile e o la ile a le level 1 a level 2 Leo itato matua. Ah, ya. Ye pe o mare aso e. Nga yo ye vo na. A pe alfa. That's a foot na. Ele pe a fa ya. A tal tonu. Ele fata mala. Ah, yo e a. Tu ora. A fa ila. Ya le a fo ila le a le. Le tu langa la le tu na yo la valava fo wa. Faino la le o tato o tia ya. O le faino la le o le matua tolo to. Sule. Aduwa, aya jilungo, o penga ta fai langi, talo fai. Fai yakwa kefia poko, le waan, la, aya yel, kefia fai. Ola, ola, po e mai lunga voina le, but it's true, ole mele len tupu, tuu lava, o aya tua, ye ye alon fa nao, e tuu ia tatou ma tua, ae, ele angalale mea ole, ole uva aya tu, ise tamai titi lai titi, ae ma tala uma maile, faa saa moa, ia malo walo lea, a suful fasu lima mkua leilua, o aile pa uu yei, ia na eto e nofora ye, ia ma e talitonu sa e langona, ah, wa ofo yo le fuwe te lulu, e te seriseli. Ah, le ala o seriseli mai alon whanau, le anga le me maa naia. O lo tawa, ai atu le fa tausanga, lima tausanga, ola. Ese le maa naia, ah. E o se fuwe, ah, pe ole faino la la le, ah, le su e ina loa lea. Nisi foi yo e kalesia, ia, ah, le au matutua foi lea, le vaenga na le au fai waso, ah, ia o la unga la tou, ah, ia ai pa ole majority lava, ia ole, ah, ole a unga sala lea, le vaenga la lea, le luatu lea, e wa le tonu, tonu tau sanga, fa tau sanga, lima tau sanga, ia ole faitau bila, ah, ia wakui, wati,
Okay, le ma.

0: O le tātou teimi leo a whatonu lawa le lua I le tātou wati. O lo o e whaafonga mai pēr tautua le tātou. Po kalame a wina atu si uffonga sa moi tono pispa nei. Lea la leo le whae pi iwa valu tesi ma le tasi wha mo I lau le tio. Whatalo whati e latou whaato afso tai mai le tātou po kalame. E le ngata fo I lea I latou e lo whaafonga mai lunga o pengata whae langi. E le ngata I lea o tātou si o tātou tunu I nei. I Brisbane, ia whapefo I isi a stete o Australia nei o lo whafonga mai ai le malo le tātou tino. So se vaenga o lo tau mau mai ai tālofa, tālofa lava whaftai moro so tai mai I le tātou po. Kala mea le ngata fo I lea o isi I tue fia le lau langi o lo mwhai o na whafonga I ai I le tātou po kala mele nā. Male au nanga a le tātou po kala mea o ina sa o atu Brisbane nei. I le si ufonga o Samoa. O le tulanga peo na ye tatu tau ia e selve velo fafo. A o tono o le tatu potfasa lau o le mbakwa malu lua peo le kionga. Whainga le conditioner maka ukia. Ia ae o fafo atu le tatu potfasa lau I fafo I tulanga peo na ye mtua I vela lava le tau. Vela. Ya e vela e fa auli fo e fa penal tu lango lo ya ile o mautonu mai ile ma suru malo sile la ai e paolo ya o ia la votau o ia la votu lango le tau e fa ilonga nga ta ya ta tau fa fsini nga ta fo ya ta tau le fa yo nga ruanga I fafo ma le fa yo se nga ruanga I fafo asia ya wa fa cheti ta tau le mele o furu a e olo ana e su pe a fai e te I fafo, a e nai o wanga fwoi po timu, e o le timu ana e to ia lolo la wao, ia ona e la vea lole le fulu, tau lavo ona tatou, mata tu ina I tu langa, tu sae ma suinga o le tau, o le soifuanga o le tatou, ia I nevo I teimi. Io e awane I naunau e fai ngalua ngai fafo, ia e mawai ma ngase ngase ai, ia ona tula e maile o nisi tulanga e tātou te lema na mia. O tulanga peo na iai, ia tulanga o lo tupu maisi o tātou tunuu, ia o leo o tātou whalonglongo atu iai tulanga peo na iai, ia e le matau tia le tulanga o le tau whaavalea, o le tulanga o le ngaoi ma le whao mea I Samoa, tulanga o le whala au whaasaina, e se le matau tia, ia ae o ia lava tulanga, o lo tam fai lava ia le mamalu fo le tatu tunu e tausi ia ma wa ai tu lang fa pe nei pe cha ia ne tau sor mu a fo ni sio tatu le le tam fai e so lo fa tu la fo no pe tu ni mai e le fo le ma sa nei sa mo a ot fa longo ia e le ia se si lunga tu la fo no ia le tau ti va ia fo ia o lo ma ia fa mau mau nga ia tanga tai lunga tu la fo a ia o me fa pena e tau o na le te tono I nisi fo I e tu langa lo tu lai mai I tono si o tato tunu o no me fa pena me o lo tupu ai a o fo I tu langa o fa masinonga ia o le te tono I na malo le tunu o te le malo le tunu ia tu langa o fa masino o lo iai ma lo ia o lo iai o lo tu I le keis ma lea fa masinonga ma lea fa masinonga aisea ya wai se foi la tu vai mala tu foi fai unga fai e ai lu pole e fai ama se tau yai ye ele foi na se na upu upu a mai ya na mo ale la vota te fa longo yai ya uta tu vai fo ya yai mo uta tu lo yo fai ama se tau yai fai unga onisi fo am sinonga mai bo ai la vo fai mai onal fo nua sawa Sawa le lesi nga ngau kwa ilonga nga pio le fai ngor tulafono e pio a. A vichole?
1: Ya le saora saunonga e hafo ili ngau manisi mea. Maano sikere merero le fa ae ngau. La e fai ae fa mai ele ae a la e fai lava. Ya anu mefo ili leo ke iloa. Ke leo me leo mo mo istongua. Leo ke fai akula ngau. Mo fa alungua iei. Makalango manisi loia, loia au kireka o kuole ingo, pa mai. Ule mele boi ei saa mua. whakau kupe. Ina, e me whangale e ave kupe o. O whakia le se mea fau ngei on mea wolepa. E whama i oe, me o lala vai fai whama i le ai. O lala vai fai, e a po si ska ka fo inga le whakai ka inga ha. Se si fo ane o lawo i fafu. A lai e lako whangu e Samoa. E o aku. Na wongo o whama i ska ka wele i lopo ai a wo whakau. You know, whaingo fianga saingi pepa. A e ala kupe ke alo e momongo i e ia. O saingi lola, i en mera ngā le wo uloa. Na wongo o Samoa. Ia. E reko me whaingo e kikinga inga langa oa. Ka ilo whame o pipisi. Pipisi ke lel wha ma inga lai mo o Samoa. Which is true, you know.
0: Saulei. Saulei o tulanga nina pene. A maise a ala whainga ia. Ele o ala whainga ia o me tō tino ainga. Ah. Me o whanua, soa whumatai, ia ma tūlanga whapena, e se le whingata. Ia wai, e me milo ai lesi, ia, e me milo ai lesi le, le ngata i le whaima se tau iai. A e me milo ai lesi langa tangatupe, a, o ti yeah. Lmativa. O ti almativa. Almativa le, na te ua atoa, le mea moni, ma le mea sa.
1: O ke okay, mga pua lapa le, le whangua ngai. Ele mama mai ma koi fe fo chaule loko pa sa pe senga ore si ro ma kola wa le banga ru ngusila aku ala long fango esa mo ya ake wala ku sa mo la wo fa me de fare fo wa de si ai au fa akawa ro kanga ka la ko wa ai nga ai wa wo sengi pepa ave fa akau ai ale mela maria el mele ro fa pole ya ore ka wo mele ngo ara fai pule nga fa kau ye de de fangwa a ke fa fa fai pule a de de su e mo mo a sa wa le de de ngus pepa a sa fo ilunga de facebook le me nga
0: ya o tu langa na
1: wa le ma fa fa ngi ka
0: o e e lo la va e le se meto tino ya tam fa ya ya
1: ya
0: tam fa ya ya ya ona fa fe le ona ya inga matanga cha ona fa nua ona fa le ona ya ya ya swafa ma tulang fa pena e se le nga tele ya ai
1: o la ka la ku sabe le ka la la no wakari ele yolo wakari isamo he's never been to samo alang karang fa mai ke fa mai mam mele ka wa samo o fangua ma swafa fang ya ne la wa sa ngo mai da fo i mo me ngo ma kai ma ma fang ya le o sa o fa ku lo ka mai ke fa pena lo nga me kere yo samo mai mam o fai ngo kango kugo li lungo le a foi fa ko oi ka le lu ka ka ing me sa sa ka langa la ko me kiki fa mai pa wa le le me de go to war o fa ngua ma swa fa ngo ma kain fa ko hell
0: o le tulanga na ya
1: yo sa o ai le pelunga ka
0: i di fo fo na me sa mo o liver na sa wa ya e fa pe ala va a sa fe o lolo la vo termina ya alwe termine io o matua ma losi al tu langa le sa o ya le upule tat fa long fo ya io ma losi tupe o le tupe wa wa na solia a tol tu la fono wa o le mfayon na to e tau se tanga tel tu la fono
1: ya ale se fo ime a ja lo a sa vea o da wa wa kalang o fai lo uso a fa ko vai me nga o ma la ya sa mo e ke de fa ya ko a me o ma fa ko vai na le mu mu mu ke de ya se ma singa le o mu se pa ne you know ke fa ko fa sa la inga ka kalang na e o
0: Ole fai ta al mta pu ya a vitori. Ole e fai eis. Ai e matua mafatia ai il totele. E le mafai anse se upo le tuno. E hino e lesi le fanu vole a fanu malos. A kifa solo e lesi.
1: Ia, e sao.
0: Ole e se le fai ta ole, ole tulanga na.
1: E pefo le melengo vai e ilungo ole, ole upenka fai langi. O lua nge yaso. Kede ilope e fai kawai. O re kengi re lopo so ke dei loa o ke oso aku wa uma. Ai a foi. O re lo makua. Wa misa ke re ar kengi ke malo. O re oso mai la al kala le ska ka fa mai. Me ngau fa mala ye ingai. Langa o oso e makua. You know. O re awo makua na si lo makua fa ani. Me le aka lo makua fa peo ke ofo nge kengi. You know. La o lope nga. La e fori me. Fungale manga e fasil lo makua. So sad, you know.
0: Ele le pe fa ye lo santama ai a fa lo santama ya utili lo yai e si lo fie fo il malo dato tunu e lo fa fonga mal dato pokala ile me fa yan se oportus
1: ya
0: ya e a vo lo tama mo tina ale ale la le wing on na wa e fa le vo le vo ina yo waso
1: ya
0: a fa ile tile e tile ya va ya tile lo pola le si fa punga fa opoi
1: e la vo inga saola o fa punga saanga nga fa mai ka kale okay lo la fingering fa mai ka le sai Sydney ola la wo ko fo ingu sila o ke fa kikir kiro kla lang lang ko mengina fa mai fa mai ya malai fa malai ya inga mai e lo fo upor kuspa ya na lang fa fa mai le me fa tenga o male a fo ko mengia fingering fa mai fa pe ya saoa
0: Ya, o tulanga na o
1: le. Ai lo posan kama fuanga lae, ngi kilo kilo e fa fingene. O ke o so ko uye bo. La uma, fanga no.
0: Ya. Ole o fang cha lo vai tei mete. Le tau tei. O a malo si tele e technology o faunga. Faunga ia ia tato telefoni fe avei. O fai ai so se to inga va enga lava. Le si me silia tuna le anga le bo ia i on e fai I eilo uma sa mo termine o eilo uma la langi termine 2.5 la asia vai pu le sim tu sa o lunga e se fa inta tele e li e le otu e sefe ia tu langa pe ona yai me tupu le fo ita te va ai ai a tu pu sfa la vi sa mo e pu sa o mai al tanga tele sa mo ma fa sa lo mai le fai tio ia isi va pe ala le me o ala ona a mai e lunga pe fai te ilo e le se me tau ia ti oi ia o tu langa fa pe na e tau na fai tete ia tato ia tu langa ine me fai on tau si file mo a fai fo ila se me patino ia o so ai o la so tu langa so langona e o ia pe fai o e so ai nga le tu polfa level e tau un tatu fai tete, a fai a e te ilo se me tau, fai, a fai te ilo e se me tau ia oe. A wole fai a, I oe. A wole fai a, a fai e te ilo se fai la vulave tupu mai ei, e mali wais esi mai ma wais soifua, fai le me tau na fai ine me fai ona maua le se fso soni. A fai te ilo e leo se me a hua te fai a, I oe. Te fai a, wai fai a oe, ia ai, la vivea umai, ia nai ai ngolo a fia se fai la vulave.

0: the reps.
1: Yeah, ia ni ia vahenga whapea a watch singa songa ka ngara ka malanga ki ua. Ile ia o la aso a ita lor te maa i se mea pa ita tina se mea. Lea level mea lo yo ntaf-tafa e a le tongi eta ita ka haika ika. Ile ele ia i se tūlanga whapea na whapea a mea la kongi ala ka mali mea ngā e o e api usinga le. Ile ia i. Yeah, lea la o ma never time o ta tu fa nga le upu le abuse ina im fa nga vai tu langa ya woni to e sa sa i se la au po le ala vo se me pe ona yai ya man tu fo la o le tele aso la o isi ele sa sa ini a sa sa sa tu alima a sa lima sa lima ya e mo ila vala sa lima ale fo i or ki angi u le fa li sa am kwa sasa o le sablima e mo kwa longa uku ya e aki me mo o ki angi yo ya i va engolo
0: ki sasa va le sarpangiu
1: o melan nga deka ki foi koi kai o la tonu la vo e le le ngongo fo le ma ko e au kalu le ia le kulanga le ia inga i mo fa nga le upu ia i le kulanga ka un ku fa nga ai o le abuse malele abuse o le afur kai mi e kawai onga fa onga o le kai mi a kangolo se me fasi e fai o le alan merna o le abuse pele ai o me alan chawon cha chu wa ai ai ina im fire la nga alan o fai at no wola mai ai i a le olanga le a o ti lo ia ia to tele ta so ile yo lo mai tu lang fa pe o le italolo tama ya sasa lo kai ka italo tina sasa kai e fai ala tina e fiorolo ao tama ele kai ya kier ko inga pole al me ka wok yai ole me la vanga sau ya kai ka ai e seleonga ole nga ye cha on wo lo ai ile so fuanga mo le langa wo lo ole tu langa la na pio na yai ya ai si va vaya ta tu foi an tu te li mo ile e fa wa ta tu sai mal ta tu tau tuol neila wa fiafi mal neila wa itu lao leo lii.

Ia, whapena la wata te upese nei teimi o le ori. E kipi wha, kipi wha pupu e la wanga ia pese ia le whainga. Mo ila te umanawa e o lo whamana tuine o la te wa soifua nei la waso, ia whape fo i aso umar nei wa iaso, ia po nei fui masina. Ia, mo li atu alo whaanga mo o tau, manu ia tele o tau wa soifua, ia tele fo in tau me alofa, ia ele ngati ili on tau me ai, ia so e wha mana tuai o tau wa soifua, lofa maanga leile atua, fua inisi a se tele, e wha popo i o tau soifua, a o whenga iei ma ainga, ia, a o onga fo il whanau, il nei vai teimi o soifuanga lo tato iei.

Ia e whaftei tele ni mamalo o tātou tunuu sa sosoni mai i ngō tātou au au o tamaitai o le whetuo sa moa le au ale liki a tamaitai i a malito sa moa. A o le au ale liuni o le manu sa moa ma le... Lawa wangalo le ingo le awa tu maitai. Ile leil tato maita wina o ingo awa tato. Asio tato tunu ili mpwawan tato langolango ina. Tu sahi mali tulanga pena yai. Ae, o tato yai tulanga leo langolango ina. O te fai atu. O le aso saano walwa ili lotu. A o te ili pasi atu le fo wili ili umama le fuare. Le fuare samo. Le fua sa mwala ni ngia mai kuol fo wini. Ya, tatu tapua ini lei. Ia, awa fo ini fo yese me ya fai nai li tatu wafia ngai ai ma isi fo yo tatu uso ma isi atuno. Ia, ili lei lawa li tapua fia fia. Ia, ini mfai ona ili fapifu e malo umai ya ni au. Ini hai, ia taimi e malo e fo ili si au. Ya ele leifo ile malolo fata marii, malolo fata usala, ine mafayo na tato ilo umatulanga peo na yai. Ya lafo ili tulanga lesa yai ya ili tato awole aniusila i masino tuwana yatu. Na makuwa ilonga nga malolo ya saufo vidika. Ya sale aifo isi tato nga maie toe ya isi tulanga e toe efangitao na toe. Ya isi ta alonga le lei. Pechai wa ta alonga le sto na inti atu nei ma le awa asio ta atu nei fo i Australia i Edinburgh le Malai au kilani. Ia, na matua i longa na kango lima e le awa ni usilai. Ia se ta atu awa kango lu. Ia, ole ale Wallabies. Ia, ole tulangan na pio na iai. E se ala vaso. Ia, ili taimi o ke akwai le polo wa ka mai wa lavea. E fori kai meke akwai. Ia, wa lavea le olo. Io e fa penale soifuanga lo tatu yai ili fa pe o si te ama si ta io e ke ama le malmisi o le tulanga na pe o yai tulanga o le tatu a na nofo ai mal tatu yai fo ne soifuanga o le o toe valu minuti o lo toe ia o no tale le fa ta ton foi o tatu yai si ui o le tatu tau tua mal tatu a aluenga ni la vaso faftai tele lava ya ila tu esa lango lango ina le tatu tu tua i lunga si ufonga sa mole ni la vaso sa tu fafonga mai tono tu maota malawa tu tono tu sa tu tono farfainga luenga o lunga openga tu failangi o fia lava sa tu maua mai le tatu tu tua faftai tele mole tari ino o le tatu pokalame i o tu afio anga tau lawa mamauta o lo tau wala alam papa oi. Ia, ai ei fwoi upo le atinu. E poto ale tau tai. Ai ai alo na sasi. Ai aso atu ai vai maru ipu enga nei la vai tula le tatu tau tua. Fai usala se leo. Le tau tamali fwoi le faafonga. Ia, matau te moli moli atu vai maru ipu enga. Matau te matua tu fwoi na lo yai tu fafa mangalo. Mangalo iso matau fa le tonu mo se matau vai vai ni la vaso. Ai wani ngalo. Tatu tu filo ili si lu vayaso lo lumanai. Ai wani ngalo tatu pokalame il vayaso asau fa fonga ili. I apo oa mal vayangar sui amikos. Tau tua inda fwoi ya taito. Ya ama le afionga fwoi ya tangaloa. Ile tatu pokalame na ile asu luol va so asau o ni ngalo ile tatu pokalame pe ona yai al va so on tua tatu to felo ai ilu nga nga nga ma pe o le e o stadia nei ni la vitula o savea five tai tele mo tele ai no le tatu pokalame five tai mo fa fonga mai tatu to tua si tatu to felo ai I lesi luo vai aso luo mana e alofa tele mo oe sa mo si o watinu pele. No fatu, fatu fa soifua, mone nei taimei.

0: Ya, oleh matanga ngā tātupo karame whaapitofo i mole aso tina i le nei. I le nei aso aso se furu le nei o me. Lopeia o nga whaafonga i e tele lava i a talafo i a avatu. I le mā prokarame i le nei. Waveau. Ai... O le tele fo ia o mea o le a whasalau atu ilungi o le ea. E whai ia mamalo lo i ni pese fo i e whapitoa mo le aso tina. Ia wa kasi nye ia so tele. Wa o kei lo ina fo i elea ia se. Elea ia se a ina ele o sauni ile ne ia so. Ia wa e pei fo ringa mai o le aso tina sa... I lava i kemi o kako i Samoa tātou te le i o ese mai ma Samoa. Pei anga o tangata mātutua sa alatou taumafai e wha ola ola mai a le saunga o le aso whapitoa mo tina. Ia wae. Se iwa ngai ia a inga wai e o loo. De leil ka mau a inga ngawai kambi. Ia ka ke whaalongo aku ngawai kambi ia. O ka u fai mai se. Ia ele engi papa kiu sa fai ngawai kambi. Nga mō mō umu ma mea ai me fai whaapitoa mō aso i o tina i ngawai kambi. Ia o kere i whaalongo fai au se akso ka mai ngā. I ngā vai kemi sā kai ai sā. O kusa o leo ki kāla ngō āku ili vai kemi ole. Ole, kasi iwa ongo se furu. Ia ele ke rea a fai, a ia ia se me fai, ia po se kama i pua ala i titi a se i tūlou. Ia, a leo ngā fō i a pēo se mea ai e sea sea, ai e il sap sui sa sea sea, ai sap sui tanga kai la aso. Ia ai ai lor sap sui o ngolongo winga ka umai ngā i ai le mea whapikoa le ewa. Wa o o i ai ia. Ia lalangi nā fō i vai taimi ia pō o fō i Samo. Ia o ngā fuka ai loa muri ai la ia lea kei mea whai ai ia. Ia le mea ai wo whai kālingo anga ia. Ia ngai loa i lea, ia ole aso lea, ole aso ki ngā. Ia whai fo isa ia ingi aso tamā ngā vai kei mea ka kele o mangkua ika ia. A o mea ngai o aso whāngau. Ia kasi ngā mea. Kele ai ngā. E raku a le aso whāngau, ke aku le aso ngā ka whāngau ika ika, e le aia ma se mea whāronga kufa pe, o sausese e ma se mea alofa pe. Io, le aia ma se si ngāwai taimi whāle le popole i ai pe, taipei o ngai aso, e kirikira ngā ka po awhea le aso e, e taunu mai le aso na whānau ai. Ian kirkilo le pe i eise si ora ainga e sau e amaise. Se wha mangi anga.
1: Wa aera le te leo le su inga o le olanga. Pe i ona e ta ua wha pe waso ye le i engi celebrations. Pe ai e le teimi in tato tupu ae e tato. I nei mea wha pe o aso tina o aso tamā. Pawana ne ye celebration e fai o le mele o le Christmas. Ya a fai fai zas fanga. Ya a mawa le metal sami on mea pose sopo mea e a ai umaile a inga. Ya o le celebration nga o le nga as fanga. Siva nga e pe a fko ai loa angi fai nga ai. Pe a fai se wha poi ponga a se a inga i le ngō, wā.
0: Inga.
1: I tutono o le ngō. Ia, ae le i o ese mai ma Samoa. leolaga le sa tuputupu i foai e lē paapea ia tatou o manaia leolaga le ae ina ua tatou o ese mai ma samoa o mai lo mai atunuu nei fafo e motuā ese a tele ia o mau celebration faai e lē ua tava ai ua fai le aso tinā fai le aso tamā o aso fana o aso na te tele faapitoa iai le tele o ia e lē gata nā o le krismasi ma le afoi ma le tausaga fou ao samoa ia seivaganā lava le aso sao tamaiti le aso sao tamaiti le aso lo tamaiti ia po o le aso feʻai faapitoa mo o le lua komunio le kalesia katoliko paula ana o mea feʻai e sa celebrate e tatou ao tatou laiti ae vaela ia le suiga leiai ae nofo lama ma faufau iai le eseesega le saiai i oi samoa ina maitai ma nei aso le saʻolotoga le saʻoloto ai feale le tafao ma tou lava tamaiti o le tou pitonuu poā lava ioʻiga avea pele mapu o pele me feʻai me o mo pige o le laifega le saiai ia tupulaga vaitaimina le o nosfulu fisefulu o mai lo le valusfulu ua iai le suiga ua amatana e vaai atu suiga e i tosonu lava samoa ae ia e lata tuputupu ae ia e esea le manaia free a saʻoloto ae faapea taʻita o le laifa lea e lē iloa nisi tuuina ua o ese loa ma samoa ia fetoata iloa ai e lē na o samoa le atunuu i atunuu tetele iai fafo
0: ega sa i ola i iā matou i aso la o kalaikikia e saiai la le pua akelē e sa faafagafao mai kamai puaa laikiki ia e fiafia lala ia lesi o pofige e fafaga le puaa ia alu le aʻoga ia sauloa ia e savalivali mai ho le puaa ma uuu mai ia ma ise fasipopo valele ame ua kelē a la le puaa ia o maualala me fale ua alu solo le puaa faale ua lē gofo mai le fale a ai foliga mai ai ua lē lava oiloae a le puaa a lē lava le mea aia maua mai i le fale a ia ua kauloga alu e savali suʻe le mea makofiu e suʻe le puaa ae maua mai o le fale o lesi vaega ga ola ae o mai kamaikikaʻu mai ia makusole peia o lekou puaa lae ia ua kelē le puaa peia o lekou puaa lae kaakie luma o le fale o lau alii lae iga ai leoge kaʻu mai a o leoge ia kaakie ia keau makoako ia e saʻ o le puaa e sauae la ia e sauae le makaʻiga le eoga le puaa ia mo le isaga pe mafaiga ga le faakaikaio ama ia ua pe le poa ua faga ae
1: oa lapoa
0: ua kelē foi le poa ua maunuga ia fai mai ia lei ia seivaai ua umalaʻu ko gakaloga ga aia le poaa ia alagula ia ia le ialeisia uso makuaga ama fea sei faalia mai a faali mai la ia lau kogakaloga ia elegi kogakalo i ona mea ga o pupu faimisiluki ala iai ma mome o kaamu aleai ma sekalo agafai ai lau prane ilo ia faasigo mai la ga mai la ia le e kokogi ia mea gaga gaga aia le puaa ei tumulou Ya wo fi wo ya lei masi ko nga kalo ai nga ko nga ka bu ba be ya ele ai mai ele ai mangi be o ai ele po fi fi la po ai le ba o fa le ba pa lang la la nga le ba pa lang lai ya ya wo pe si si me ya le ala ku ga me a ya le ai fo ba me ya a o so lo le po wa lo ese ko ma le ko fungu ya o lo ngo wi ga yo bo bo pu le le ska ka
1: sa yele sa yele lu lu so nga ku pe a le pe a fa ka wa le ma ko ticket ma ko edel si ba a kusi kusi lu lu ka ka nga ku pe a nga nga ke lo er ko ai ya ma yele la ya ma ko wa lo la ya ma ko ma ka ma ka di ai ke wa ma wa ma ya la wi fo le lu lu o la ticket la ma lo ma ko fi fi la sa nga de po nga wa de si fa sa fa fa lo tina o ma wa ma ko me ai ai ma ko ai ma ngol ka mai fa nga fa Lemak kau orang kembali, orang farafau, yang ama kau lola iya lemak, ok asingi yang ama kau mai kafau aje, ni ponga le suang aku penga siapa alipe, aje wa mako aku lo fine ngoh lo mako fersa pengi desa, desa leinwa iyo samu le kembali iyo samu,
0: saito,
1: ngah,
0: kamu le, saito.
1: Le ngonga le pa fa ngo ma ko fa ngo lo le la pa le ani mai la mai le pa e mo ya la ko kong fa le le le kai kai mo fa fa fa a fa de kanga me ya la ku pa su su nga le me le le pai pa e ka e le le pai le le pa ya so a ka ba ka ka e le fo lo ko ya ba pa fa le le yo ka e le ko mo e mo fa la kong kong fa Ale, magawa ko le siyafiyafi. Fa, umoso fa lang ko sa wala magong imamun fa fa ale like kawa. Ya ay mamo may lo ya le siya le si kayo fa may abo kaya lunga. Alu alu pa alu o e pa ipiling na lang ko po fa. Fa ko siyaf may na fa le fa. Ala ola ang ko lang ala kung yusila. La sola nga o de kuso o do e o le umula e fai o le umu e mai ni sida ma ni me fai ele le mako ai nga vale le vale la sa de po a le ikala lo anko fa ale fa mai ele ka nga moe ka ngol fa le de po ma fo lo ma fai ka ele ka ka nga e va kula fa se fa anga fa nga isi a ko le vai ya so ke le kere kai kai o walu e ol falol mi fe a o le mea e mo yo le mea ona ai kwa pe ya le ka ka fa ale a o nga fa la ka nga me e lo al po o kim la kim nga lu le lu e lu le le la au le ka o fe le wa ko o lu fa la lo ka nga me e ai e u mo ya po nga o of ai le ai ka kikia o mo ka nga
0: e no pe la ku ka ma le vale lu mo o mo le si
1: ai mi si ai o si me ang o pe
0: ya

0: ai o inga lava i Asuria. Ia Asuria la i nga vai tai. Uso o ngu ufa ai e la vea kua ia. Ia le ngu ufa alele le nga alu ia ia. Ia le nga sola ia ia ia le kama va alele o yonga. Yonga.
1: Yang follow lagi.
0: Yang follow lagi ai ngau wa sola. Fa ye le kua ya lu inga kala i ngai i le ngunga le ngo nge ya mosu mosu lu bai ke mi ngai. A o. Sa ye ya le ngo sa ngo ai ya le. Ya. Ai nga fa ile ye ya lu inga kala ya a la ku wo so ko ngol va fa ngo kala li sia wori inga nga o fa ngo. Ya le oso mai lo le afa ya e mo yo ngo folo la afa mai fa su su su e o su e ngai le me e afo ye e asu e se ai le me mo le sami le wa la le li wo le va ah ya e su e ku dunga le ska po ringi o la e mo e fa pu o ka mo yo ngai no mai mai afa mai lo me la wi la ya kogi maleri ngai kongi maleri ngai lalu lalu po yang ngai ya la la sa wa kam yu ya yong ga ba yo u so la mai u le nga mang la o mai ya ya ya le ma ku ya le ma ku lo ku o ke alu e ka la i ka la le yo ya a le u so la mai il ko va ya nga ya Ulo la uri a kongi la lo kamo yo nga follow ai le. E
1: kongi ko la la le fa ba ga ba.
0: Ya. Ya nga la du lo le ya. A ver ya ya ya yo nga yuka. Ba pe me le a e facinga e le. Bi facinga fa ong ong ol king ol le le. Ya lu lo lu ai yuka ya nga la lu ai lo le inga ai le. Ele ngu nga ya do ka la i ya la o mai le mala ya la ko yo ya ole ngu fo na nga nga va ke mi kong we nga o le ku pu lo
1: e pkanis
0: ma le yo sang elip
1: sang elip
0: o ile ai ko ti kia ele i va ele o va ke mi nga o sang elip o ko ti kia o ku va ke mi o sang elip Ida ko punga ilu mama lopo asena panga ya ala ole malo sigio o ko punga asena ka asena pa ya nga lua lua ya umma fo ilonga ya malo si ya so so o ilola ile mo mai doli ya ya le ya la kulo ya ya le kamale o sangelifi ya o ya la nga nga O le kupu muri muri langa. O sangi livi le kupu muri muri a ngā laku i ngā. O ia la ngā ngā laku. A waku la ngā waenga. Kempa kui le si ku. Ia a lai kemp mai a isa la elu le si ku. Pei a se au vai vaale le sa sa vai. Ya malama ifol ka ya o ke isa la elu malama ifol ka ya o la wa fola mai a ya fika fika. Ai vo ia
1: sangeli
0: a sangeli ia sola lo sangeli ia ave maria ave mal kala al kalkonga ka isala elu ia a ma ko kilo kilo kwa i le valua po ola e ole angelu la e ku mal peru afi Ya o ku le sa sau ole alu ole pelu vai lo ko alu le afi va le. Ya ala mala mai fol ka o la mo fol la mai ya fika fika. Ai fo ya asuri. Ya la la wo o ku lo le ya. Ya o fi o su ya sang eli vi bo sola sang eli. Ole ku mul muli la nga nga. Ya o ya nga nga nga. Nga umalo iya nga umalo male Male.
1: Malusia
0: Asuria. Ya, wo umbang ela al Malusia Asuria, wo mai lola male. Male bayanga fa lo papel ngia wo Malusi mai fo ila papel ngia le ku mai nga ba kai. Yo mai lo papel ngia mai lo ya take over lo ya Asuria. Ya wa wa wo ese ngela ya kaka ya Asuria. Eo ese Asuria wo makwa ko kele fo kaka ya ya tribe ta ai fo ya a isala elu. Ya wa laki la le vaenga nga wa e kilo kilo aku ya ya le vaenga ile si ku vainga yo o ka alo mai le a, mai ko ka si al kak mal per wa fi la ya lu ya ya ya le nga la ya ya le la wa ka fa lo nge su su enga i me sa fa cha ku pu na so a nga fa su su enga ya e fa pe o ole ole ole o kung o le vaenga ya asuria o ku lo camp mai le si ku vai a ya malam malo ese malam mal ka ya a se i ya mangkola a camp le a o ku le se au ka u ko kile ya fika fika a ya e ka u ka u fieng ya so fa ai e fa ku ku fa le ie a fa i uma fa i me ai ai ai ya o fo ila ke mi e la sa un ye yo ka u ya e ka u an o isi a ngo fo fo isi ya lu ya lang a fa mai ya i de kala i ka fa lo ngi mai ka si ale po nga nga nga ku wa la ange lu nga nga ka si ala ange lu mal per wo ai fi o ki uma ya mali ni uma ya ya fika fika a asuri ya alumai mo su su nga ya ai ke yu ya ai fu ye mo wa ya me fo yo o ponga ai vi o tanga cha fa ai inga ko ngu le me sa ku po me ya sola ha ye ko yo ala u es ka ve ha ala u ora fu ngo la u ri ya ka ma ga su su yo eli solo ya pal pal la fa le le su e ponga ai vi o ya ai la nga mo wa ni ponga ai vi mai nga vai ka ya su su ela ya le ya mo wai ya me o fa ma isa sa mo fio ki changa ta ya nga la o fa ma i fo i fe avia i mere yo i su pe ya ke le fa ma i o me anga e la fe avia i ya fa ma i o mo i su ya nga la nga Or bela nga nga kupo ay ngayin.
1: Sa suwe nga le nga mawala o bae nga nga archaeologist ipo nga ivi ya. Nga mawai o fabai ya nga mali di umwa o semea pia o semea ai ya.
0: Ya ka o kala nga.
1: Nga ai ya.
0: Sa su e pe fa makai. O se mea ai vaenga poison.
1: Yeah.
0: O poison umai ale ko ke lo fika fika. Ia po le meia o le mea la vai mafua i me fa i o a fo i o fa mai. E a vatu e mo mang. E me ola nga o isumu. E pe ia o isumu o le mea piko. I siliang mo kusi ele lima pe a fa pe. E... Iko kelinga ka e feokji mai i se mea sa fai e se, se polea se mea whaalele nga e oaku e le koko kele o tangata. Aike ingo wa kupu o i se wha mai mai nga, e lua mea a le o le poisen, ia o longo ingo se wha mai e mafua mai se a baku e se kangaka, ia o nga spread lola ia le inga.
1: Kolele o e ka o e gal fa ma e fe fe e mini isum. E man tuo le va a le meli le sa po le va ya so le a ke a kung e le a le meli le a nga fe alwa e le le wa ma wa el fa ma e le o le hanta bat o le a fa le ingol fa ma. Ole a fo e ole.
0: O henna. Henna virus.
1: Hunter virus.
0: Mm. Ole meringa le sa ferwa i oi.
1: O feeling nga i sa family card wa le oi Europa foi nga i sen. Ka milo i nga i aku ngonga. E fa apela wa kokolu kanka wa mali le wai.
0: Mm.
1: A le la wa avele le melia nga i oi. Na le ngole le mokunga e nga wa ave iai. Canary Island.
0: Or Canary.
1: Canary Island. Nga wa ave ini pa. O nga ola e ma nga ofa alele e maru pui pui a. Awange is nge spreading. A ole hunter virus. Ole hunter virus e ma fuwa ma fai nenge i sum. Ai fai mai a ya ka ka fa ai for my man like ko lungo va. Mm. O se ole fa mai e al bakut ka ka sai ko kong penga o i mo meo ai o forest po i me fa ai o fa ko anga me ala sa e mo wai me yo isum wa o menge yo o fa nga le o isum
0: yeah.
1: E la ki spreading ale fa mai le o le hanta virus peka yangi o na wa mo wai le va e nga o nga o ka nga ka lo nga ba ala o ma mai e ya o ko ko no ma le ya ala la ka ma fa i ba e ye ka nga nga nga o e se nga nga ka mo po e uno po e nga nga o e se nga ka nga ku ngo la la ka ma fa i su e pe ko e ma wa ka nga nga e isolate ya la ko fa ya la ko test I ke wa wa spread ai le fa mai ya ai le le ia le ka ofi pe i lunga le vaa. Se I maua ako a wale kaimine nge I elo I ei se waila wala au po se waila au pe alele. I fo I a ai le hante vars o le ala ave le o le vaa I oi I pia foi. I ngai Canary Island.
0: Canary
1: Island. Yeah.
0: Canary Island I kusa e o moku lai ki fa I ele kui ngā kai o.
1: Apelika.
0: Ngā lea yo nga kai yo fo yo ole ngu vale le o sepangia Spain
1: yeah yeah why or ke le ka ka ke ka mai sepangia ya o ka ka mai o ole sain o ka ka mai o Europa ahora o America
0: mm
1: ya ai fa le ale ka mai ngo fa ka wai le fa pela a fai au la kumu o yengi la ko ka ka fa ye lungo le ba mm ya o le fa fi ka u li le a e pa o ai lungo la kumu e la ke ka ma fai e fai se a wala po angi ni a wala pui pui a fa ye e a mai ye la ka ka e fa pe ko ko du e a ska di le sa I lungo le bet
0: ha
1: ya e man ko la le ya lo vinga la o le ma lo a ska di e ka fa ba ai po la se a wala e fe ai po a ko nga vai la a me ko ye e vai ya ai e ka ka nga ave sa wa ko ngos ai si u o lo nga wala ai si u e ma du du e fe ai se u wala ko treatment a wa se mai ele se cure at this stage
0: ya wa kale I do ya ya o kuso o Canary Island I kuso nga kai kongu o le o Spain ah ya nga fu ka umai ai o kale lo le I ka nga kange ka nga ka se pang ia po ka ka spang yolo nga alu o fo I fai le ka wa mo mo la langi ai alu mai ai o so ile fa ma I nga le first world war ah
1: le ka wa le Spanish
0: yeah.
1: flu.
0: Yeah, nga I umai fo I ku wa I ngai
1: ngai ngai
0: ngai se pagi a
1: voi. Spanish flu.
0: Ola ko. Ah ole fa ma ya ya nga aku fika wa fika America nga fo ko a wa ku a le vai ke mi muri fa ale le ole ka wa. E wa ku ya E aku ia Amerika e join aku li kaua mua mua lalangi. Ngā ala ngā join aku o ngā iaikanga ka o kaka Amerika o lo o a fia i le vaa vaa o le Lucy Tania. Lea sa whanga e momo topiro ai fo i a vaa maulu a Siamangi. Sa ka whanga i ngā kai o Aialangi. Ia le vaa ngā, a o le vaa kuso o le vaa peise meli vaa lele. Na e o ai kaka ka whao. Ia o whea inka, ia o le whesiri la si a mga whai. Oi, o a mea a meli ka aval, o vaa e avaku ai kaka ka whao. E leo se, e leo se ka whao ka le whai, o le mele whai, o le kaua le mele whai. La mea la inga o aku fua. Ia, la mea wa avaku ai fua kaka e, ia. Nga pomua ia le Lusitania. Ia lala e mau e kaka e fase furu a Amerika la sa Madliwa. Ia, on mea nga nga la inga oso Amerika wa ele i oso a Amerika ia i le kau mua nga lalang. Ufka a oso a Amerika.
1: Ia la kou kau wa ia i Amerika.
0: Ia la kere voia la kou. Ia
1: la kere la kou si mo wose.
0: Ai ole o Amerika la inga ua sa aungi roa la a. La amaya ya la ko fika fika i le kaua le join mai ai ngoua la vea le vaa le ele le pomua a Siamangi sa oi ngai i kalange o Mexico sa oi nga fai ya la ko
1: training
0: la ko training nga o i nga la nga mafua mai ele fa mai le le Spanish fulu le o kumalawari e o huala la wari o la wa mamai ya la ko fika fika. E ia la ko fika fika wa mai, ia e pawari mea laki ai. O ngā o la e marupupu ia, ia kele o kangaka, lau kele o kangaka. Ma i ngā o le mea sāwhai ele mea, sāwhai ele training a le vaianga, o le mea le koafa whaale le lae. Na e whai ei la ko kolenginga. Ia ngā la e o ese a kua la le vaianga. Ia la wā la la la ko ma ave le wha mai i fafu. Ia o hulola ia lea len ia la ko vaa i ngā i Spain. O i ngā Spain sa len na ia vaa ia Amerika ngā vako ia la ko fika fika.
1: Ia
0: faa pisia kwa ia male male faa. Ma i ngā i ngā maua i lole ia leo le ingo le Spanish flu.
1: Ia. Ai ke kee mai o sepa. Ia.
0: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
1: Ia. Ia.
0: Yo, ya awa, ya e mangua, ya e nga whai asin ko kele ukuso le afal population la kakao isa amoa nga.
1: La vevea.
0: La vevea.
1: Ah.
0: Yo, awa la vevea o kangaka i a pia. Ko kele kaka a pia, ko kele hoi ya kaka al mako a inga sa ngae adu hoi, ya la e kangu umai oi ngai vai moso. Pe ngai vai moso ngai ai le mang fa el ngai nga po mang ali kasi lua kol fa ni mang fa ngai ngai ngai el fa sa nga
1: ai fo fa sa kai ki le fa sa
0: yo ya vai lai ku ko ngo al fa sa kai ki ya o ngai ai ku nga mau nga o ka nga ka nga
1: maliu
0: fa ma ai kang u ma nga ka ka kaka uma sa mauo maliliwa i ili kaulanga. Yo, ia nga. Ia ala u whaingoa e ala ia lea. Ia ale fo ila u ka umangi e fo ila ngā wha mai fo. Ale fo e ka ua i fo i. Ale fo e ala e la vea kua i. Male ingo fo i se pāngi
1: ai. Ia ala me fo i.
0: Ia wakale ila. Wakale ila la pole ale. Ole ale sa ove ala bolide ya ya
1: ki ki pa pe bai ko la ve lo se fa vai va pe Spanish vai
0: ya was le ya u si va fonga ka ku pe se le fa malia ku la au se pang ya fa yo ko fa long long mai ya of so se fa ma ya ku pu le o so mai la langi ngei ola mo mo ka wa yo ko

0: lea ua tula i mali tatou teimi ua sefulu minute te ale i tula e lua. I le nei fo i waveau. Ia se i faa umahu pea la ia. Ia i kalai i le nuuleo a suria. Ia ua o nuunia o a suria i lava i teimi tutonu o tuspa ia. A loulou a talai. I le. I tele o kupu sa tutu mai i le nuune o asuria. Ia e alu mai sau au ngā tupulanga ma au ngā kupulanga. Nga ke i ala i a leo wa whaiwhai mālie kua ua. Ai kusa o asuria i a waikaimi. Kusa o ele umai a sa pūre asuria i la waikaimi. Mai ele u mai o le Mesopotamia. He kau o le Mesopotamia. O aluakua ne pūlenga a Suria. Sau mai runga ne mele i aia Ukraine. Ne kau a ingeli kau a Lusia ma Ukraine. Sau aia i le Black Sea a koa. Black Sea a koa ngai la vea ai. Ia sau aila i ele i la loitake. Uma ngai au kafa o le vai o le sea le o le Black Sea. Uma ngai pule asuria inga vai kai. Sawa ya pule uma ma le nupa ia ako uma. Se ia luakua kaui o le mele ia ai kupiko. Ele mwhaianga le la vea ai ai kupiko wa langa. Kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea. E asuria. Lau keiloa inga loa ia kalaanga o ai kupiko. Ngā vai kaimi o ai kupiko le ngu'u o le lewa ia o ngā kū mai. Whaalele as a top. Le leva ia ngā kū mai o ai kupiko. Ia. Yeah. Ele ai ase ngū e mā losi mai loa, ele i whaapē, ele i o ai kupiko. Mā losi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. Yeah. E ka kauanga o i o ai kupiko wa lai lau kei loa le ka mau a inga lai mau ai o ai kupiko.
1: E o la e saire re a kamao a inga pe o e au mai a kupiko e lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako i lalo whalele po a umangi mea o lai maua i o manga o e o ma ave uma i me i o aulo wa o. O mea i o aulo ma me o le siliva o le apa mea. Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa whao ngā i waikeimi ngā.
1: Currency ngā, yeso ia.
0: Iyo, o le currency ngā, o le aulo, a e o lala vaenga. A whakau ia whapele le vaenga. E whakau au ngese, po e whakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A ola e whao ngā, ia. Whao ngā mō aulo, so a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yeah, longo ingo o mō siliva whai.
1: Mō coins.
0: Yeah, ma le mea ngā o le apa mea, yeah. Ma le mea ngā leo, ma le kemi ngai le whao ngā i mō kā longa whai eia, whai longa whai. Me fo la nga sa fa nga ya kungu kele ye yaso la ele ngi la ko kupe fa ai a o me nga o aulo sidiva male apa me ye e fu pa nga la ele va nga ya ya le mama fa o me fa ai ya ya fe mai va nga ya e luo se fulu ya au ngese ya po le ale ko inga ka unga ka uia mo le ole am singal vai kai ya ol belanga sa fai ngula le asuria sa oi I aiko piko fo i a lako pūrenga fo i ngā ua kūra i mai. Ai, i ngā ua pa ū rola i lalo ua, ua uma fo i lako mālosi. Ai, saua i roa mā lewaanga i o Papalungia. Papalungia la nganga so o mai ai. Ia, ngā uma fo i la i ele o Papalungia lako. Uma ngā fau sia fo i e. Ia, ai, kauke o aku i aere i se kaimi fo i. Se si fo i poka la me i a Papalungia. Ia ma uma o Papalungia, Asuria. Ia, ai, ole mea ngā sa kupu i kāka i a Asuria. Le mā losi sa i ai, ai uma i fo. Nuwai kemin ngai. Ia. Ua ma kua nei loa, kua nei loa. Ngā le pau are mele o i ai, ngā sulu i a Asuria i ngā ua. I ua uma ngā whāngau mai Jesu, maliu Jesu, fia afe kausanga whālele i. Fia afe kausanga kalu ngā maliu Jesu. Ia. Bo ese fo i isi malo ngā kū mai. Asuria la ngā vai kaimi o la la umo wa ni me whaalele ua. Bo so sola solo ngā i ka ngakai a Asuria. Bo kaka Asuria bo so sola solo la lafi solo. Mela o ni mela e kauke maua i aia kaka Asuria i vai kaimi ngai. O Asuria i vai kemi ngai e o rea i ai a kangaka Asuria i ngai Australia. O rai i ai a kangaka Asuria i o i Georgia. Ia manko o Georgia kasi ngā ngu o rai e i kokongo o le whaka miro milo ai le sami le a o le Dead Sea. Ngā ngofo i ngai a kākanga. E ile si a inga kaukua ua lea lae o nga sōsola i oi i Amerika mongo fwai ngai.
1: Lau Kardashians.
0: Iyo, lau fai ala ko Pokalame TV foi. Fai ala ko Channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai ai i kaka i a Asuria i a sola. Ia ngā la, mea la ngā e. Sa o ifo ia le nuu o Pelkangia, sa lato pūlea ia nisi o ele ngā. O ifo le ia kāka Pelkangia i ngā ia. Kele ngā lau ese mai ia kāngaka Asuria mai ngā. Avei oi Pelkangia ku uai. Ia ia. A olesi, ko kere olesi vaenga ngā malanga i Amerika ma nofo ai ia o loo fai ai ia. Mai o la lava e la tau te tau ave inga lava ia le ingoa o Asuria. Eo o mai i nei vai taimi. Ia. Yeah. Kere i rola pe neiroho ipo ua iese kaka Asuria o ngofo i Samoa. Ia e leise si o kākou e ilo. Pe o se kākā whālele e eisanga soktanga ma tangata Asuria. Ia, a la ua a luaku i Samoa pe ngofu ai wa o tangata i a Asuria. Sa kelea inga o whakasi makaaka i ka u o le Yesidis. Kākai e Asuria ma kākai e Siti so o la kounia i e. Sa su e solo e kāngaka take i ngā vai taimi. E re mā ngā oi kāngaka take i kāngaka ia. O ke lei rola po le a kongun mea la inga le fia fia ia i tangatangi. Ia oa ko ke lea kāngaka take ala tō ia pe o kāngaka Musalemi vai kemi langi. Ya, au kangaka ia asuria ma. Ma kaka ia ia siris. Ya, wa ese fo ia la tau tau tonga la wa iai. Pe ia wa. Wa o la tau tau kunga fa alele ale. Ale orthodox. Pe ia o ngai le orthodox la ua o iai la tau. Ka pua iai. E o mai le ile teimil nei. Mole lei a ole a ka kula se ka ska ko pesele a ole kula ol ta to chami u luos ful lu minute che ai le tu la e luba ile nei va veo si mai la fa fonga ka kula se pesele wa fa fonga no foi ka ke sa mo

0: Ia rua koe ala ia lei oi. Ife fo i. Ile alu lei oi Afrika. Mela ia ia ai kupiko. Ia. O mea umanga. O mea o ele umanga e lawe i ele a. Kaka ala pinga vai kai. Ia. Awai o kusa o kangaka ia. Engo ngō fōi mō mō whale ie.
1: Mō tēnsa.
0: Iyo, mō tēnsa. I fie fie a la kau engo ngō fōi mei o ngō fōanga ia.
1: Ko
0: awha. Ko awha whapenga. Iyo, ua mā sangi ai fōi lāko. Mā o lāko wā lā ia. O kāka uri e whare le le ngāka. Le ngāka papae pe ngāka e... E malosi kere le malosi le enga le wa enga inga. Uso wa peyo ko inga kere leopo le alko inga sukalaki e faa singo ia ile. E sukalaki ole dark chocolate. Le langu nga o kangaka ia alapisa ia ia sola. Ia alanga wa kele wa fengofua i makaka. Kangaka papa e mai lunga. O mai foi kangaka papa e mai lunga o mai lalo i ngu ula i a alapi. A wālai lau keiloa. O kaka alapi e reng kaka mai kele. A le kele o le mole. Ka mau a inga lai lalo o...
1: Ele.
0: O le fonga... O le fonga ongi ongi ele ngu ngofo ai lunga i a kaka alapi. Nga lai ala inga o mai kaka pae i ia. E o mai kaka pae o umanga la koi lole me. E kaunga fai e. Su e ile. E kama o ainga lai lalo le palpala. I ele ele. Ole. Ole kudanga langa i. I nei kule i. Mele sa yai vaenga io. Ne la pisa ngai ia. Me fo ile pisa ngai le vaenga io. I oi America ma. Ma Trump. Io fa le fi fi fo Trump ile. Ile me fa le le vo. O asola. Sa ke lenga o le kala America i ia ku umala langi sa. Pia o le kala Amerika sa faa o ngaa e a kungu uma. Al mela le boi loa ngei e Trump. Ui ele aila leo. Leo bo kele nga faa kawe. E a kungu ui a lapi e maua ili sua au ui a ili sua au. Faa kawu la vai a faya o e saule ngu uma le. A faya o le ngu u e sau ma. Malanga kupe e wef i kangaka alapi. Ya, yeah, e whakaua e kangaka alapi le kupe a le ngua ya. Tai pefo lao sainga. E le i, le ua whakau ngai e sainga, le ua whakau ngā le, le ua whakau ngā le kupe a sainga e whakau e le sua umai i.
1: Yo, lau koe ngā ngā la concurrency. Yo.
0: Ya kasira nga me fale fi fi ai America. Ugero inga kasinga me wala ngo singa kele so au manga mia wala ngai ko kele ka. Fa mawole kuiki mawole lua pi dionga o singa. Ala so so aku e inki. Unga lo kele la vol population al ngu o kele fo inga o le me kaunga onga ave ia inga e o laile. Fa nga e ola umai e ia tangata fai e ngofo i lingu. Ia la la ua wailo ho e Amerika ia. Ua le o koe a ngala ko kala i o i sainga. E mo ia la e amea ia ili kala a Amerika i sainga. Ai, o la upo faa kaumai e sainga. Faa ngala ko kupe faa kaumai e suwa au. O aku fo ia sainga i o la umai e suwa au. Ua le fai kaua la ori ia. Yo, ya la la fai e sa inga e la wanga se ole se kilo ifo va ai o la e se ale fu a Ese ale fu a vo ya a perkangia ese fu a Amerika ese fu le fu a singa. E ma vai vo la alma ko va. Ya
1: le vo ye le le o singa.
0: Nena. Ya ngala e. Ngala e ma fu o ile mere wa. Wa ku ngi fu ila ba a o Europa. Ye wa kwala ko fa ngala ko la ko kupe fa ka mai ia. Ya wa a fa ka ma fa ngai la ko kup a fa fo la ye ngi la ko o lo fa ye o i Europa e ma nga o fe su ya i ma i Iran po ma i ala pin mele ma wor so ya fa ngo fi fo la ye le o nga fa nga la ko ka la ko kup pe yo le nga le ma fu ai le ka wa le ala wori ya e a fo ie le mene le o so ia ia Amerika i ia lala le mela la o kunge ia la o ku kasa la o le ise kasa la o le ise se sulia le fo isa afia i ai sulia la makang al mela la o ingi la o makwa o makwa la vea ia ia i ia la la buka ko vai ngai ia la wa wale ko e kau ko kong o lengu a le wo Amerika i e kau mo fai e pungi i le mele i eile le straight le ka o le straight of Hormuz a ia wa o le straight ngai e fai ngofia nga poloka e Iran. O le manga o la nga Amerika. O wo iloa e Amerika ua. Wo umai i le malosi o le ka la Amerika. I mou meo whaafika ua inga. Wa la vo inga ma nga o vo ia tunu ulawa Afrika la kou. O le a faile kasi a le currency a Afrika fo ila tau ia. Ia si o fa la vlave. O le ele o mafai ngei o ngā lai fo ma ngā o fo ia. La lai ma ngā o Amerika a umaloa ia i alapi. Ia. O se so o lo le ma o i Afrika wa Afrika kele le ngu ulae. Kele le ngu urai ai kele fot ka mau a inga lai lalo le palpala. Ya. Ai usi fafonga. Ka miska ko peselea.

Ai aho fio fio te tau whakalo whalau ngam tūru kua whanonga nongo mai ke mga pungi pungi nei. Liwa ki atu ni tau nāwe ke mua ia tua ha ke hana tau rewe ki mai ke tau tūru a si kua liu wharewe ia ke pūlangi. Tangatanga hua mai pungi pungi la kai mana mui sifa jau tapatu e tau alo longo nei ke whanonga nongo ki a yam tūru koi mahina linga uhu atu e si a wha maka fulifuli.

Aya, ali ni tu kat mana tu fakar lop ramah ke kong tu le tu mada kain ngani we. Kua liu ada tu luk fa nona ngai ke hada tu le liu famhan ke pulang ai tu pung pung lot. Ona ki kua mfaram tu le pung pung. Kua alamai mo e nona ngai ke hada tu le liu tau. Tunga famhan ni ho ho fia te tu fakar lop kong tu ke pung pung nai. Kua tu hea fakar lop ke hada tu le tu mada kain ngani we he mang nai tung famhan. Kera tūra tō eklesia he mai he maanga. Pinli niwe eklesia. Ipswich, niwe Uniting Church. Hia ke eklesia nā hi Northside niwe eklesia. Amunā ki kōma whāraham tōlo tau eklesia ke he tō maunei. Moiham tōlo tau fui fui mā moi. Nā ka niwe tō tōlo tō tūpuna, tūng whāma hāni he maanga nei. Tom Helen Tangamotu. Poi poi tor seu tapatiu etoa mita halmoana ka la fala hiat kyon tor de puna magne hat puspen ke he tam fuata na fa hi no sai pa na pa mo ha drue la tan ka ke kwa pa no no mai mo ke pong pong hier ni ke Christine Jones ne fa pa no no mai fuke tor la tan ka la fala hiat Bihia ke he tamawhine nā he tawha he tāwani i Nokora, ko Ata Fisitule, moi whānau. Ata, kā ala whātu ke pungipoingi, mamuna ke kua mawhala am tūle whāia, moi whānau he kaina. Kau e whā panongoro mai ke tūru, di tio. Ke he māngana ko Golden City, ko Ane Pou Pou Male, moi whānau. Ane kā New Holomotu, moi whānau, pihia ke Fula Siwok, moi whānau. Tō hōwhia te tau kā ala pungipoingi atu kiam tūru. Bihia ke tamawhime ko Kasa Hiringoto, Kasa, munui ne ahonga hua hau nei, Tribe Safe, ka whinatu ki tonga hua ne whamau hau tonga hua whinatu kei. Omanai ki kwa whanongono mai e fwoika koe ki hata tōrua leo taonga ki he pungi pungi nei. Bihia ka moka, kofi, puhutau mai mangana ko Northside. Bihia ki hata tōrua tamawhine kua Nā kai rā rewe hoko mai ke manganei ko Brisbane, ko Florence, Makapiru. Ko ia whoki ko e whamahane mau ke watu ke he aonga Pariasi, he waha. Mo e ko ia whoki ko e taha atu hau, e tau whanau taha hiwa ono lima. Florence, ka eke kwa whanono mai a koi ke pungpong, ka alofara hi atu. Ki a koi he pungpong, mai hawa whanau again. Kau e ka eke kwa whanono mai, ke hera tauru a reo taongo. He pungi pungi nei, pia munui na hau aho, pia ke he hau tōng huang. Pihia ke he tōng mga whawa, sisu, lama matangi anga mo he maungana ko whaasana i Underwood. Pihia ke sisu, lili, lani, suchun, mai mga whawa mai han me whahina i akanat. Pihia ke mam, pēr tapatuetua mam, kai kua whanorum, Ngoa taka ke inu si whara te au, mwe koe polesi ke pungi pungi ma whanono mai. Mwne nea hao mam ke an. Pia ke mou tau whanau i Northside, Utu Sraun, mwe whanau, Chess Valley, mwe whanau, Lia Tepa, mwe whanau he ka ina. Nā kai ni mwne tōru a ka pisinga ma hofi mai he mangana ko Aotearoa, New Zealand. Jimmy Helen Hacker, mwe whanau, pwka alofa tu maimi ke pungi pungi, mwne ke ma whala mua pungi pungi mwe tau whanau ka ina. Moe whanakono mai kata tūra lea tāwanga tūngu whamhani. Ke he tau kapsinga moka suki tō mai ma mangana ko Ipswich. Whaarawha hia tu ke mua me whanau. Hia ke kapsinga ma hofi ko Sir Kauta Leni moe tuka ua Francis. Moe mangana ko Northside Fouki. Kau, mo Francis. Amuna ki kua ma whaala humua pungi pungi. Moe whanakono mai kata tūra lea tāwanga tūngu whamhani. O mana ki a mawhala hamua. Nā kani a pafoki he hamua Matakau Kanu Mea Group ne whāpaka tahatu mua umtoru tau pungi pungi ngō fua. Pia ke te toru a new community Kanuk, Paul Chasep, Pristain, te toru ia, mwai ko misi ngā hua. Pia ke he community Aroa hito niwe, o mana ki a mawhala umtoru tau a mamana ki anga. Ke lata mwai whahita buka hawa ia koe pūre whakamotu. Pihia ke he kupsingo Tane, Saint Tane, Sydney Hall, mai mangana ko Sydney.
pung pung yat ma tan kai ku ko phong nong me khoi ki ha tu le ta ong tu phom han pe na do help ka lo pa kem tu le tu ma ra na ni we mo e to ko sing ma ma nei ha na long ke ko ko le tam tu le do ma da hui ki pung pung mo ya vik ta ta li ma ki lu isi mo ye ki ki lu isi ki lu isi ki lu isi mo ye ki